lakon karo Prabu Sasrawana. Ilakno marang ilang kadang kurdo sikilku.

0: Sawa.
1: Antasurya. Anake Antasena ya. Ulungno kakimu. Bekakake nane patene nane. Ora nggih Aji Pamungkas. Ush.